biso bese bibi ndenja munu bilangu buka sangolo bakwala nabi obi biso bese bibi ndenja munu bilangu buka sangolo bakwala.